0: Buga mihanda y'ekibuga Kampala okikomunda mbyaro ahabizinga hamuna heri ihanga
1: falo fama
0: chikuburukirize igana mushanzu katunyiza mwenda palo FM FM FM ekura eriyo muntu waburijo eriyo muntu waburijo
2: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9.
3: Program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo. Entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ezo kumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
4: aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour
5: nga waliwo munne
6: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/25 mpaka nga 3/4/12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
7: You're in the mix.
8: Mawulire ku mawulire.
9: Mawulire ku mawulire.
8: Iliyofayo.
10: All day long.
8: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
10: Yo.
8: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
11: This your boy, right?
8: Umzandiga. Yewinisa.
12: Ariko pale FM wena muganda wange ariko kula eyo muntu wa bulijjo chokola kya matendo nyo chokola kirungi nyo nyine dala nga gwe osalawo ku Pal of Africa Radio n'ogamba kw'otajja kuva ekyo nno kya bei nyo eri obulamu bwo era kya bei nyo na fefe nyini abakuweereza gwe maradio zonna n'osalawo n'ogamba nti ku Pal kw'otava era tojja kuvaako ekyo nno kirungi nnyo nnyini ddala. Dakiika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwa Mande ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi tuli mu gwa 8 oba ogwa August omwaka oba eddaaza 2026. Kalenda kusaidia Uislamu na kusomesa leo siri ya 27 mwezi tulimo gwa 2 omwaka 2028. Mzee Muhammad Yusuf Chinove kiza kulamseko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bitambula bitya bwakedde abasuzenga muri balamu bami mgenzo buke sanga muri balwadde lwadde muri bagonvugonvu salamu kama Katonda ataba unye namu abafiridwa saba Allah te abawemu ekisingako obulungi afunye ebizibu ebyenjawulo byonna byonna ku mitenyero egyenjawulo nammwe nsaba Mukama Katonda ate abibataase nammwe abafuniddemu ebirungi era Mukama Katonda tumusaba ate abibakuumire ababadde mu mikolo mu wiikendi babadde mu byonna byonna gye mwabadde yonna yonna Mukama Katonda tumusaba ate missioni ze mwabaddeko zonna nga nungi gye muli era zibeere nungi ziyitemu era mulabe n'amagoba agabivaamu. Nabwe kityo sabbiiti tutandise sabbiiti endala olunaku olwaleero olw'emmande ku makya. Simanyi oba Mukama Katonda bamusabyeko, simanyi oba wasabye ku Katonda wo. Sabbiiti ewedde Qur'ani osomyemu kyenkana ki? Mu ddalasa otuddeko wenkana ki? Watusobode tula mu ddalasa oyina essimu yo emisomo gyonna bajiteka masimu gamwe jaba seka abenja ulo. We TikTok yo ojibikula. Elimuchi. Bichi bakule itira. Manyo ye selectinga vyo singo kulaba. Iyo bie kuwa. Obola babu segu. Eleja kule itira busegu. Chola bacho na. Yeshe jokule itira munange che walonda. Era chola ikinga. Na yo munange che kule itira. TikTok ye kule itira chi. Mkama katonda ya singo kumanya. Na wechi toke kana kasira kenyini nyini. Na yekofu na mwakade Allah no muwa kubude. Iranga na ye wakuwa obuwe. Kuva kumande paka mande. Ngobude olimubude wa Allah. Na wechi toku wata kubude wa Allah wakuwa dobo. Ate na yomuwe. Na yomuwe. Omusinze. Osabibi oyagala. Nga osinza mukama katonda. Njagala tugendeko mukaseera kano.
5: Amagezi luwombo.
9: Amagezi luwombo.
5: Wano mu program entanda kumacha.
12: Baganda banga bampuliriza abali kukula lyo muntu wa bulijjo. Kino kyonna fenna era kitubuna. Tewali muntu agenda kumala bizibu byo kikumi ku kikumi. Tewali muntu agenda kumala bizibu byo kikumi ku kikumi. Kale kanzijewe ekigambo bizibu. Tewali muntu agenda kukuyamba kikumi ku kikumi. Nawe kenyini oyina okwerwanako. Gwe kenyini ng'omuntu ate nawe eraga omuntu oyo akuyambako. Nti dala kituufu nsaanidde nnyambibwe. Muntu alina abaana b'ewaka akuyambye n'eppaka nakati oluusi wava nayo naye okyamwogerera nga waatenkanyankanya gwe obeera ggwe. Alina abaana be bana ewaka ng'oli waakutaano oba oli wa mukaaga oyagala byagulidde abaana be omusaayi gwe. Nawe byabagulira biwali oyagala ebyo tekisoboka. Tekiyina sinawe nali nkirabye. Nawe kobeere ggwe ekituufu okimanyi mu mutima tosobola kubenkanyankanya. Ate oba erudda nze mbawagira n'okubawagira nanga abigamba nakulirako mu mikono nkulidde mu mikono sijja abazadde bange naye era ng'okiraba ate ne bitakunyiiza kubanga kyateekeddwa okukola. Ate oyo akuyambye si yakuzaala, akuyambyeko buyambi, akwatiriddeko bukwatirizi kiki kyasobodde. Ate nno wandimwagadde na nnyo kubanga amegudde ku kye yandiwadde abaana be n'akikuwa. Sente zandiguza akagaali k'omwana we n'aziteeka ku fiizi wo oba n'azigulamu akasawo k'omukiri n'akateeka ewaka. Naye gwe bukya nga taliiwo ogamba bw'ogamba nga waatenkanyankanya nga waafa ku baana be naye ng'osula mu nju ye. Amanda okozesa ku gage, TV olaba yiye, masannyalaze oli ku gage era teyenkanya. Teri muntu agenda kukuyamba kikumi ku kikumi naddala nga takuzaala. Abantu betuwa kikumi ku kikumi betuzaala. Olabi naku zino n'abazadde osobola okuwa omuzadde wo kye ekiri ewuwo tosobola. Okitegeera kayira kuba abazadde oluusi tusitweka nga babirina oluusi nga n'abigana n'obbigaana kati yo omuzadde tumuteeke wabbali. Genda n'ekyo ate naawe gwe bayambye tobeera mu comfort zone otuuleeyo bannyamba. Laga omuntu nti weebale kunnyamba naye nange nsobola okukola kino. Oba oliawo akutwale ku mutendere omulala n'ebintu ne bikulema okwoza n'oluggya ne lugaana okuweerebwa. Akuyambye akuwadde omulimu naye gw'omu kubatuuka leeti naye ng'okimanyi bulungi nno empapula toli

0: nga kirwadde
1: oyo yanjoke
2: bwomanyi okuya kintu nobula nga totteredde paka ngaokiridde obutaba bulwadde
0: lwaki ogaanye nali manyi nfunyemu
1: ekirwaddeekyokuddeko
2: anti kijakisajjanga kyamugiranya buli mwezi nina okuyoya
1: Every month, Amini ya rongo seyo wino kujite kawo.
2: Atatia maino bisera biada. Bisera biada nyate biangu.
1: Alika ya teni nwa kawempe. Chari chari mze jeja fe, jeja ange. Ajida uda sarongo msoke. Yalinga wera umundeba.
2: Babu leta uwe waka.
1: Babu tu waloku.
0: Babu kugulida bugulizi.
1: Babu funile chibandi ya kawempe au kutano.
0: Babu leta babu kugulia bugulizi.
2: Na. Mia kwa jadu. Nise kuze ndeba kawempe. Aliko petre sessioni. Alike kizimbe.
1: Yalika
0: Billy, I don't want to watch it.
1: Ngabola babanafe bali abamu bagamantia okulamantu omusajja

0: mirimu musanvu ava omuzamwenda palefemu ku kkulayiry omuntu wa bulijjo mukadde kano ndi wano ku kitebe ky'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC najja nankumbi era nga n'obukulembeze bw'ekibiina FDC obusinzidde okwogerako ne bannamawulire enkyaleero ono nno amyuka omukulembeze w'ekibiina kino mu bitundu bya Northern Uganda era nga ye minisita w'ekisiikirize ku nsonga z'ebyokwerinda Honorable Hassan Kapsifu Ngalu asinzidde n'asaba gavumenti ya Uganda okomya okutwalira amateeka mu ngalo okulema okuwa bannayuganda omukisa okwesayirawo ku ebyo ebirina okuba nga bikolebwa mu kweyambisa abaka ba paalamenti ono nno okuvaayo kiddidde oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okusindika abamu bannamagye mu ggwanga lya Uganda aba UPDF okugenda e Gaza n'ekigendo ekyokuba nga bafuna emirembe mu bitundu ebyo kati bw'abadde ayogera kiri bannamawulire ku kitebe kya FDC wano onaategeeza nga paalamenti bwetaagwe omukisa gwonna kuteesa ku nsonga ebulya n'okubakanya ebirowoozo kyagambye nti sipiika wa paalamenti yali akulira paalamenti eyo ensonga eno yagivuka kipayopayo awatali kuwa bammemba ba paalamenti mukisa kwogera ensonga zaabwe oboolyawo n'okunyonnyolebwa ensonga enkulu ezikulembeddwamu ejiri ggwanga okuba nga bagenda mu katundu k'e Gaza kati nno omukulu ono agamba nti kino kifaananyi ekyoleka ekibi naddala eri eggwanga lyattu Uganda okuba nga tebawabwe omukisa nga guno kyagambye nti ensonga ezikolwa mu kiseera kino sipiika wa paalamenti aba zirinako obutereevu okulaba nga oboolyawo zisalibwa ababaka ba paalamenti naye nga ku mulundi guno abaka ba paalamenti tebaweebwa mukisa gumala wadde ensonga zino okutwalibwa mu bukiiko bwa paalamenti obuvunaanyizibwa okulaba nga zitegeerekeka eri ababaka ba paalamenti okusalawo ekikinkumeredde mu butuufu bwakyo kati nono agamba n'enteekateeka eno ebigendererwa byayo biba tebimanyiddwa eri ababaka ba paalamenti obaolyawo n'eggwanga okutwaliza wamu nga nakyo kimenya ssemateeka w'eggwanga kati mukulu mu ngeri y'emu ategeeza ng'ekikolo ky'okutwala ab'amagye mu Gaza ekitakkirizibwa mu mukago gw'amawanga agali mu Nana Land Movement oba okiyite NAM nga kino kirina okuba nga ate kikolebwa mu kukkaanya ku mawanga agali mu mukago guno kyagambye kikwasa ensonyi nga mu kiseera kino Uganda erina okukulembeze bwa NAM okuba nga kati ekulembera Genoel Kaguta Museveni era nga emukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda okuba nga ate ensonga zino eziba zasalibwawo yataziwa kitiibwa kale nnano agamba nti n'okuba nga oboolyawo mukago guno amawanga agagulimu gaba tegasaanye kuba agekuluba ebbeesa naddamu ebyokwerinda n'amawanga agoyinza okuyita aga super powers kyagamba nti oboolyawo kati ate Uganda weeba kino ekiyisizaamu amaaso kyoleka ekifaananyi ekibi eri amawanga agali mu nteekateeka eno ono kati agamba mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga alina okuba n'okusalawo okw'amangu okuba nga akomya ekyokuba nga basindika bannamagye mu katundu ka Gaza oba okulekulira obukulembeze bwaliko mukago gwa Nana Land Movement okuba nga simateeka w'eggwanga lyattu Uganda n'amawanga ag'enjawulo gaba gaweebwa ekitiibwa ono era asinzidde anategeeza nti mu nteekateeka eno ng'ababaka paalamenti bagenda mu maaso n'okuba nga bagivumirira okuba nti bannayuganda bangi naddala abatwalidde amawanga ng'okuli Somalia n'amawanga amalala okulaba nga bagendayo okukuma emirembe bangi bo eddembe lyabwe liba lirinyiddwa naddala mu ngeri basasulibwamu yagambye nti bangi oboolyawo abava mu mawanga ligibutuukidde mu kiseera kino bakyagenda mu maaso n'okuwanjagira gavumenti okuba nga baweebwa akasiimo kaabwe kati ebyo byonna bye byandibadde bitunulwamu mu nteekateeka eno bwatyo n'asaba bannayuganda okusitula eddoboozi lyabwe ku nsonga ng'ezo zaga nti oboolyawo zirinyirira eddembe ly'obuntu obula liye ssentebe w'ekibiina kino omukulu Centenary Robert era naye asinzidde wano n'akukulumira gavumenti olw'okuba nti ensonga z'abainterne dokita aba abasawo abali mu kugezesebwa mu kiseera kino bazitaddemu omuzannyo kyagamba nti mu kiseera kino gavumenti eba esaanye okuba nga eteekamu amaanyi olw'ensonga nti abo be bamu ku bakola omulimu ogutteeno mu malwaliro ag'enjawulo nabo kito singa bayisibwamu amaaso oboolyawo ensonga zaabwe ne zitakolebwako okuba nga baweebwa akasente akalina okubayamba n'okubayisa mu mirimu gye baddukanya mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo kiba kiteeka obulamu bw'abalwadde mu matigga n'obulamu bwabwe bennyini olw'okuba nti baba tebalina busobozi kati nono w'asinzidde n'ategeeza nti ku nsonga eya gavumenti gyava era bulaba nti singa akaediimu kaweba n'akasusa mu nnaku z'omwezi 14 omwezi guno baakuba nga bayimirizibwa ku mirimu oboolyawo gavumenti enoonye enteekateeka endala onagamba kino kiba oboolyawo kinyigiriza abannayuganda naddala abeesowoddeyo okuba nga basoma obusawo kyagaa nti gavumenti mu nsonga nga zino erina okuba nga ezikwata nkola ya kisajja kikulu mu kwogerezeganya n'okukkanya okulaba nga n'abasawo ensonga zaabwe zuwulirwa ono nno asabye paalamenti n'ababaka ba paalamenti bonna ng'olunaku olw'enkya enteekateeka oba alipoota ku nsonga eno bw'egenda okuba nga eyanjisibwa prime minister mu paalamenti asabye ababaka ba paalamenti bonna okuba nga bayimirirawo ku ludda lwa bannayuganda mu kulaba nga ensonga z'abasawo ba interne doctors zikolebwako mu ngeri ennambulukufu okulaba nga buli munnayuganda yeeyagalira mu nsi ezensonga ezikoneddwako olunaku olwaleero ebisinga ku bye tujja kwongera okuba nga tubikutuusaako mawulire gaffe aganaddako gye bujja kulwa 10/7 akawumuza mwenda paala FM ndi Francis Kaseke nono kuchitewe FDC enajia na nkumbi
1: Nketuwe nzanyo Kaseke ndi Francis hali wali yali kuchitewe cha FDC Echisangi wenajia na nkumbi ya mauli aga senga kwa tukenda kuwa tetuga kuwa mauli gafe agendo kubatenga wega cho gadako Nenga nyongila kujukiza aba prestige majorini baga mitiesi ya joo mulembe au mesa umugati Alimwe chilisa echizimba umubira baga enda kumikolo mumuine na mababekiri mumuine Anja kekeleza atingo mfuna muna maguba maichirivu Mfune maduka ne supermarket zikulio kumbi Abali mchukubo ogena mfune ya kuchapa jino enterprise mchukubo opposite ne nambu So a kid. Ateta Slim Junior School, bagamenti basangibwa manja, nsanji manja, nga bakuda bazadde mu bitundu bya nsanji mayana magoma, buloba n'ebitundu ebiriranyo okubaleetera abaana basobole okuba bangula. Bano bakutegeezezza nti essomero lino lyatene porting liva ku nasari mpaka P7 basomesa eddiini saako n'ebyensi. Era nga bagamenti balina abasomesa abatendeke saako ne bamaseeka bakugu we bali okusobola ate okubangula omwanawo. Onaleta omwana ku Slim Junior School bagamye muno togenda kwejjusa. Kati okumanya ebisingawo ogenda bakubira ku noti 7 noti 2 9 3 4 mukaga ne noti 2 noti noti 9 mwenda 9 munye 3 mwenda oba ogenda basanga ensanje manja kukubo erifa ensanje okudda bloba. Bo abahana Islamic Healthcare Center basanga waliri ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde mwalito kwa kusatu okulirana omuzikiti. Baga miti bako leda majana genja ula gaiti wa Ashifa gakole duo miti ejenja ulo omulino mchoku Habat Sauda umbaka Muhammad sallallahu alihi wa sallam gweka kasanti guo nyendo atizona okuchakovu kade nukufa. Majani gano gajanja baba gazu wa prostate nukutangira baba tanaba gakola kubami wanafu mchisenge gajanja baba ina pressure sukari omugongo ama gulune nyingo okusanyalala ekifuku maso hiranga bagamenti emitwale 5 joka ogenda kuba wefunira majani gano bakola na majani aga albayan aga janja bebika bya ulcers zona hiranga baina ni caress pa syrup kakola kundwa deze chuanga abaradde ba asthma allergy ne bifuba bagamenti ke kwateko abahana Islamic Healthcare Center basange ba kumagoba shopping mall wanse wa parking kadde mwaliro gwa kusatu okulina no muzikiti okumanya bisingawo ogenda kuba we bakyo bakubirako kusimu eri not Sambu, noti biri, na munana, nchenda mubiri. Chenda musambu, ni noti musambu. Musambu nya, na munana, nkaga mutano, noti satu bebahana, Islamic Healthcare Center, basangu wali iliku Magoba Shopping Mall. Akadekano, njagala chitute kwa wali iliku polisi, tufineko kumugezu wa polisi mkampani ni mirano, luko esijiri, wachungana ye, ayokirako, ili banama ulire.
2: Bana banja bazalibwa ku miezi musanvu nga tebanneetuuka nane bateekebwa ku kea ne basobola okuvaamu abantu aba bulijjo embeera eno yabadde wali ekamukya nga waliwo omutuuze omu kosi ndoza mukyala yayingidde kabuyonjo ya church n'alekamu omwana ono tanneetuuka wa tanatuuka kuzaala tuloze kitu ku kino kyabadde kigenderere era polisi yayitiddwa bukubirire nesobola okugyayo omubiri guno ne gutwala mu ggwanika essaawa zo tunamanya ani yakoze ekikolwa kino kuba kliniki eri okumpi awo ekozesa kabuyonjo eyo kyaki n'abantu ba bulijjo bazikozesa so tuli mugezaako kwetegereza nakola statement n'okunoonyereza Era kwe tusinziira nti bw'oba obadde oli eyo nga mu kitundu ky'oyinayo omukyala ng'obadde omanyi naddala okuliraana abadde n'olubuto naye kati takyayina. Tuwa amawulire tutandikire okwo okuba ekikolwa kino kikyamu nnyo nnyo nnyo omuntu yabadde atandise okkula ng'ali myezi nga musanvu. Waliwo embeera endala eri mu kunoonyezebwako Police Affairs Kira Division ensonga eno ey'obulagajjavu omwami omu yabadde ali ku kifo we bakola. Kole webazimbire ekizimbe kyabadde ku floor ya kusatu omuti we gwavudde waggulu ne gumukuba ku mutwe bino byabadde mu kiti kifumba zone mu Kira municipality wane wakiso kusanga mu endozo onako lajjo tetunamanya saawa zino obacha abadde kigenderere oba nsonga ya bulaga javu na yengondo urazili siadusidwa kukiliki elie okumpi newe bala binga tebafu sobola mbira ye nebageza kuwa modu semulago babade tebana simbula nafa kuno nyeleza kuchageda maso ina tujaba tubabulira ebisinga kuna yensonga eno ya bulaga javu kutusizo kusaba abantu babulijjo nti oboli mukuzimba ebintu ng'ebyokwambala ebiseera ebisinga tubitwala nga byakuzannya naye nga bisobola okutaasa obulamu bw'oba oli mu kuzimba naddala ezo zikalina obukofiira obwo bakugoye batugamba twambale mubwambalire eddala engatto nga kwotadde negiraavu muzambalire eddala oba oli awo yandifunye impact ntono nnyo neetamujja mu bulamu bw'ensi.
1: Oyamye ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Lukois Jerebwati naye ng'ayogera ku lunaku olwaliro waliri mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku poliisi enaggulu. Musikiriza te nsooka empumula mu katono pulogulaamu ya News Hour ekyagenda ddala maaso nkyali ku Ruth Mushotro.
3: Hijja yemu kumpaji nzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti programu za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo 0703 89 83.
4: Owange oli otya leero?
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
5: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Omanyi kye weetaaga?
7: Ona! Oh,

nga zikusemberera n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Era ng'omulimu ogw'okuzimba omudumo ogugenda okutambuza amafuta gano mu go East African Crude Oil Pipeline. Omulimu ogwo gugenda mu maaso era kasita gunaggwa bwe guti weka pa nga tutandika kutambuza futa paka Tanzania. Mudumu ogwo ogenda paka Tanzania. Tugende maaso n'okubeera nga tulya ku ssente eyefuta nga bannayuganda. Kakati waliwo abavubuka abadde bagamba batwala kiwandiiko ku paalamenti, poliisi tebaganyizza, negenda maaso n'okubeera nti ebafuna. Nebagamba please mudda wanti tudda ku paalamenti, kiwandiiko mujjemu omwoyo abaagenda, tetuyinza bakkiriza genda mwenna. So kakati poliisi tebakkiriza kugenda maaso n'okubeera nti batambuza ekiwandiiko ekyo. Kakati era wano mu Uganda waliwo omusajja atera okuba bukatuni, akubanya bukatuni ku social media okwo. Yabadde mu katu weekend kati aleme kugiyitamu bulungi oba wiiki ewedde yadde tajja kugimalako bulungi. Era ekiri ku mukutu ogwa X, omutimbagano gwa X ne Facebook, yelavu egambibwa bannayuganda gye bagenze maaso n'okubeera nti balaga omusomesa w'e Makerere Dr. Jim Spire Ssentongo. Ono kigambibwa nti abadde alina okusasula miliyoni 3 mu bbanga eritasukka wiikisi 2. Era twabadde tuli awo Kyagulanyi Robert Ssentamu ow'ekibiina kya NUP ng'asinziira gy'ali emitala w'amayanja n'akunga abantu ku mukutu ogwa X n'omukutu ogwa Facebook, n'abagamba bannange tudduukirire omuntu mukwano gwaffe Jim Spire Ssentongo. Oluvannyuma nti waabaddewo court order eyamulagidde okusasula ensimbi obukadde 3 oba si ky'okusibwa emyezi 3 mu kkomera olw'okuyisa olugaayo mu kiragiro kya kkooti. Kaakati we bukeredde amakyago olunaku olwaleero nga munnamateeka Agatha Atuhaire nga ategeeza nti ssente baazisoloozezza dda kumpi miliyoni 24, nti kasaba awulidde nti Jim Spire bagenda kubeera nga bamusiba myezi 3 oba si kyasasula miliyoni 3, nti bannayuganda kye baakoze abali mu Uganda n'ebweru ne bamusondera akasimbi. Era we bukeredde leero nga bagamba nti baakasonda miliyoni kumpi 24 kutaasa Jim Spire Ssentongo, musomesa wa Makerere. Ono Jim Spire Ssentongo bw'oba tomumanyi be bamu ku basajja abakolera ennyo ku mutimbagano okusobola okwanika obuziina obuli mu offices ez'enjawulo eza gavumenti. Era nga yatandika ne kampeyini ey'okulabisa ebinnya mu nguudo, n'atandika kampeyini ey'okulabisa amalwaliro n'ebirala ng'akolera ku mutimbagano okwo. Kakati yabadde afunyeemu challenge, naye bagamba bamulaze omukwano era akasente baagala kubeera nga bakaweza bali eyo ku mutimbagano. Kyekiriyo kati kyekigenda maaso n'okubeera nti kitambula. Era nga bagamba bali mu kukunganya ensimbi ezo. So omutimbagano bwe guyimiridde sofa, Jim Spire Ssentongo yatudde eri tannanyiga kigambo kyonna. Musajja ayogerera nnyo mu bukatyuni bwe butyo. Eno ku X abeerayo ng'awandiika buwandiisi ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga. Jasi yabadde drive bigambo bugambo muntu kutaipinga bannayuganda n'abali ebweru mbu ne batandika okusonda ensimbi okulaba nti ono tasibwa. Era babadde bakozesa nnyo ekigambo ekigamba nti tajja kulima. Ye kampeyini gye babadde batambuza nga bagamba tajja kulima. Abagamba tajja kulima basaaga, tajja kulima basaaga. Kaakati we bwakeredde leero nga batugamba 24M ku miliyoni 3 babadde bamaze okubeera nga baziweza. Tetumanyi we bunaazibira zinaaba zijjudde oba kampeyini egenda maaso okulaba nti ataasibwa ekkomera. That is Uganda so far nga bw'egenda maaso n'okubeera nti efaanagana. Kakati kiriza tusitule tuyingira ate ku Semazinga Africa.

0: Bajita pale FM chikumi mu musava kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo mwebale nyo mwebalire ddala gye musinzira okuwuliriza radio eno mukirize bala musene kira musa kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze muzukuru wa jaja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebuko mansimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita na mwatulira tubera nayo kuva ku mande paka na kuru wa kutano na kuru wa mande tuba na bakuru okuva mu IPA okunuga kotade na bakuru okuva mbitongole ebikuma dembe nga tutunulira ensonga ezitalizi mu abafunye obuzuno kuru alero tubasasira ko na dala bafiridwa abantu bamwe bitaronyo dala tujja bagumya nibigambe bigama anti twaveri mukama katonda eraje twinoge na maso no kubanga tudda abakosefu kosefu na mwetongere okubasasira sakuno kubagumya nti tusaba Mungu agende maso no kubanga basusa buli kimu kidde munate okutambulira dala bulungi omukuku na vukuva mu IPA yamaze de kubanga atuka omukuru Kalizan kamusabe ababuze ko Kalizani buza kubando
1: apa kuliriza ba 10:07 katonyeza muenda Apollo FM ambe bazoje ku mirako nembe baza okutugoberera erinya Kalizani Amos okuva mu kitongole fisabo fetu singo kulunde mbuzi mu Africa chekakasidwa era ne bono kinonyereza otya chekakasibwa nti fetu singo kulunde mbuzi mu Africa yonna so twagala tusinge mu nsi yonna n'okwetoloola ndowooza obwengula babuyita batya solar system tujja kulunda embuzi tukakase nti fe tusinga so ne mukulima kasooli twekansa
0: okay ndowooza omuwulidde omukulu Kalizan y'omu ku bakuku navu okuva mu kitongole ekya YPA Kalizan leero tugenda kutunuulira kuki
1: leero tugenda kutunuulira kukukolera wamu nenga tetunagenda kukukolera wamu nsabu kutegeeza nti kyetubadde tulindirira okumala ebbanga ddene tumaze ne tukituukako
0: ekiriwa
1: embuzi wetwogerera kunagenda okukyenkya ngeri ku mitwalo 8
0: nsabu mwitane vudeko
1: yavudeko nga tukiranze tuwadde abantu discount kumpi omwezi mulamba ne tubagamba mugure embuzi musasule membership embuzi egenda ku 8 ndi twali tukitwali tukulozinze nakuzo omwezi nga 3 mulumu omwezi gwo musanvu abantu batugamba fe tufuna misala fe sente batusasula nga 5 zijanga musanvu tufuna wiki eiseo ko fenedda katubongere enaku paka nga 10 buri abadde alina omukisa okuyingira era mbuzi tugitundidde ku 7,000 kati omuntu alina omukisa okuyingira yo yagendwa okugamba nga obudde tebunaziba nga senta azirina nga abadde amanyi byakusaaga n'azisindika era nezisula ku simu oba nezisula ku akawunti niwe bukerera bepa n'olinya ku YPA embuzi ya 8,000 kasooli eka igenze ku milioni 4
0: ebade kumeka
1: tujitundide ku promotion ku discount nga tutunda milioni 3 mwe mitwaro nkaga kati omuntu muzine sawe zisigadde asobola okusavinga milioni 4 asobola okusavinga milioni 10 asobola okusavinga milioni 10 nga agula ero lwaleero bwe bukyenkya tujjanga ogula muzinga gwa njuki tuzigaddewo lwaleero abadde babirowooza nti byakusaaga so abatuwuliriza amawulire malungi nnyo nti embuzi erinnye ontegedde kati gwawulira nga oyagala tekesa mu nkola esawa osigaza ntono kasitaziwere esawa mukago ogwekiro kasita onoteekako depositi neraga nti noyayingiddeko ng'olunaku luweddeko kale onootusaasira si mu mutima mubi nemu mutima ogwagaliza kuba tuzze tukyogera amanya bana waliwo omukyala abadde akimye contract yagula embuzi abeera bize bwatuuse Eh, chipia chie chiliwo kwanze chipia nchidina. Fevipia tebitu guwako. Mm. Bobo chibadocha ya gari mbuzi, gulakati.